pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano. Oba tinase. Mese o yirene bat nase ukunu no ongu.

me fra for me no be bad in channel. Amu tia musia hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won sa. Mo ji ni sa metu mi aye we. Amu bua ni se ha ni owure.